ka sagun framam kwai na wo yom frama na na group kwa wa dai sa wutumi ho media ete sa wuhumi owura no wate akutumi ka sadia na se ka sagun framam dia wo dia ni sa ka sagun framam na de wo yom frama no onam framu abetie wo ne wate me se wo die di wo komo gun framam wo die kasa ani wo wani ni nkomo wo framam na ono no o sesa hyebre wo hye ne ho ani munya mo nipa bre mu a wo twene ho a wo ntia sie na duro bia wo ne sesu bua kasa ntimia kasa panti minie timina wo wade waye mi sei mina wura waye mi sei Mi amidi ki kofi ya bua. Enche papa betrase.

0: say yan for the nuage enye asuade na yan hwe na ne bone fa yan tem fam firi ho san kwa nko ba sa yan daachi ena yesu
1: FM.